siya wara kata mo wara siya ta ni kera muso doye akera cheni doye aleba na siya wara